0: available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.
1: Dito na tayo sa Joy A. Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marshall Sardines, only 12 pesos plus buy one, take 3 pa. Durex Condom, buy one, get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
2: Ang init! Need ko na ng palamig.
3: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
2: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
4: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
2: Wait, what?
4: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
2: Really?
4: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
2: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola.
5: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
6: Available in sari-sari stores nationwide.

0: init. Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
1: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
1: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
1: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
3: Available in Sari Sari stores nationwide.
4: Need extra budget fast?
5: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
4: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: And that was an
1: nina po kayo ng Dax Burgers with French fries.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig
3: sa isyete.
4: To all of you who have been supporting my show, thank you so much.
5: Sa mga past bullies ngayon, what would you say about them now?
6: This is a message to all unemployed. My name is Aishel. I'm an entertainer. And I'm going to make your evenings wild by becoming the largest party host for the unemployed.
7: Basa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confession.
8: Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Grape Flavor.
9: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
8: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: ようこそアベムジカのマスカレードへ。新作リズムゲーム、バンドリアワーノーツ、事前登録受付中。
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Lagtas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan.

0: organize however you want. InnovaStar 14, for gaming, for pictures, for anything.
1: Hi guys! Init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga 'to.

0: Bad News Prime Time 5:30 PM.
1: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
2: Mahal na mahal kita.
3: People like loyal. Yan si mahal. Cholo.
4: Jody!
3: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
2: Sorry, hindi ako yun.
3: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven, Monday to Friday, 11:30 AM sa GTV.

0: Ko kasi send mo na yan.
1: Oh, kaya mo yung promise.
0: Kaya mo yung promise. Ako na, ako na. Ako na.
2: Wait! Wait!
3: Wait, nasend yata.
0: Wait lang!
3: Wait lang, di ko pa nga tapos eh.
0: Hello?
3: Nasend!

Hello guys, kakatapos na ng series na ginagawa ko ngayon. Isang movie at mga endorsement shoots. I need a break. So, nasa airport ako ngayon. Lilipad ako papunta ng Spain. Magpapahinga lang ako kasama ang pahinga ko.

0: It's a wrap. Okay? It's a wrap. So, Baduy MV is done. Thank you so much. Good night. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi ninyo. Kung di pa kayo kumakain, may pagkain tayo dito.
1: So, tapos na nga ang laban, mga kababayan. Tayo ay nagbudots kasama ang sambabayan ng mga Pilipino. Let's go! Tatak Pilipino OPM with the OG! With the OG DJ Love, let's go!
2: Ano ba?

0: リズムゲームバンドリアワーノーツ事前登録受付中。
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan.

0: I'm late.
1: What? No ships available? Wait!
2: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises, explore the seas.
3: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
4: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
3: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
5: Ruto sette kanryo. Senkan koukashimasu. Jisaka ni sekkin chu. Monster desu.
6: Osendo ga takasugimasen.
5: Dame.
7: Kanzo wa shinda. Hayaku karera no kinkyū kikan wo.
8: Kore wa soutengai desu ne.
5: さあ、漆黒の中に刻まれる。チャンビ。さて、やろう。今日は告。知りなさい。カオスゼロナイトメア。全てのカオスをゼロに。まだいつものまつげ?私は一日中、プリントカール。根元みちっと、濃密まつげ。

0: Paano pag di siya nagpakita? 2 weeks na siyang walang paramdam.
1: Hindi. Darating yun ngayon.
0: Paano mo nasabi?
1: Meron kasi siyang pattern. Pansin ko, consistent yung mga buwan kung kailan siya umaalis. Pagkatapos nun, babalik din siya. At ngayon na yun.
0: Ano siya, werewolf? Nagiging lobo? Kapag full moon?
1: National trial exam.
0: Ha? Ano? Kung ganun, high school pa lang siya?
2: 30 minutes na tayo rito. Tara na.
1: Ayan na siya.
3: Sorry kung naghintay kayo.
4: Okay lang! Ang labas ko sa amin eh!
3: At sorry din, kasi mukhang ito na ang huling performance ko rito.
1: Sus, kalokohan. Palagi niyong sinasabi yan, pero pumabalik pa rin siya.
3: Maraming salamat sa suporta ninyo. Hindi ko po kayo makakalimutan.
0: Ginagawa niya lang yan para mapansin siya.
2: Masyado naman siyang trying hard. Sayang oras natin, tara na. Halika na!

0: Yung mga regalo, paki-pick up, ha?
1: Maraming salamat po.
2: Hey, yo, Mask Man!

0: May i-offer kami at alam kong hindi mo ito matatanggihan. Kami ang toll-free version ng Hongdae, ang Spy 9. Actually, naghahanap kami ng bagong gitarista eh. Mag-audition ka sa amin. Ano? Gusto mo ba? Exciting to, hindi mo ito matatanggihan.
1: Salamat, pero hindi ko matatanggap.
0: Teka. Uy! Huwag ka padalos-dalos ng desisyon. Kami ang Coldplay ng Hongdae.
1: Ayoko.
0: No. Hindi ko yan matatanggap. Pagbayaran mo para makaalis ka. Eto. Aralan mo yung third song dyan. Gawan mo ng guitar riff, pati na rin ng sub-vocal melody. Kapag nakapasa ka, edi miyembro ka na ng Spy 9. Sa Friday pala, 6 p.m. yung audition. Ang venue sa practice room ng Club Spark, okay? Punta ka, ha?

0: Pustahan, inoferan niya ni Yuan Chul kaya umalis. Malamang malaki yung offer sa kanya kaya di na tayo sinipot. Ano pang idadahilan niya?
1: Tumigil ka nga, lagi kang ganyan.
2: Ay, ang iingay ninyo. Kung gusto niyo mapunta ulit tayo sa prime slot, dapat sikat na yung mahanap nating kapalit.
0: Hindi naman siya magaling. Kaya lagi siyang nakamas. Kasi hindi siya confident sa mukha niya.
1: Ay, hindi ka talaga marunong tumingin. Tingnan mo yung mata. Kahit nakamas siya, alam mong gwapo siya. Gusto mo bustahan tayo? 3,000.
3: Pwede pa ba ako humabol sa audition? May mga kondisyon lang ako. Una, hindi ako pwede magtanggal ng mass in public. Pangalawa, pa senior high school na ako, priority ko pa rin ang studies. Pangatlo, kakaiba ang pamilya ko kaya sila ang top priority ko. Sunod ang studies ko, huli na ang music. Pero, pwede pa rin ba akong sumali sa inyo?
4: Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ano mo si Sogyong?
5: Girlfriend ko na siya.
6: Teka, nagbibiro ka lang, di ba?
5: Nung una, akala ko na naginip lang ako. Sabi ko pa, patay na ba ako? Anghel ba tong nakikita ko? Yun talagang naisip ko. Pero hindi to pa naginip. Hindi talaga. Totoo siya, pare. Totoong may ganung Diyosa. Hey, brother. Alam mo ang tungkol sa kanya. Tutulungan mo ako, di ba? Ikaw si Sherlock Holmes. Mas malupit ka pa nga sa FBI.
6: Bukan dapat, sumuko ka na ngayon.
5: Buisit to. Bakit naman?
6: Bakit? Bakit?
7: Gusto mong malaman ang totoo? Si Chue Sekyong, grade 11 sa Sowon Arts High School.
8: Nandiyan na si Sekyong!
7: Umututog siya ng shelo sa tapat ng school niya. Lagi may nag-aabang na mga taga-onboy sa high school at mga taga-entertainment agency na gusto siyang gawing superstar.
9: Hindi ko talaga maalis sa isip ko. You're my angel!
10: Gusto mo maging kagaya ni Boss?
7: Mas matindi pa to kaysa paghahanap ng magandang college.
11: Sorry, wala siyang panahon dyan.
7: Hindi siya nagpapakita ng interes. Mas trip niyang mapag-isa. Napakagaling niya at disiplinado sa lahat. Yung schedule niya, mas busy pa siya sa mga artista na. Busy siya sa school, lessons, sa practice, sa recitals, at sa ilan pang social events. At yung pamilya niya? Ay, big time! Alam mo naman ibig sabihin nun, no?
5: Alam ko na, pamilya ng mga writer?
7: Mali. Gusto mong matanggal yung ngipin mo sa harap?
5: Wala ka sabod makipagbiroan, ha? Sige, ano pa?
7: Napakayaman nila. Teka, tingin mo, ba't kaya bumaba rito sa lupang anghel na gaya niya? Kahit bumaba siya rito na walang pakpak, kaya niya magpatayo ng mga pabrika sa mga lupain nila para magpagawa ng pakpak.
12: Sokyong anak, handa ka na ba sa recital mo ngayon? Binilhan kita ng mga damit, pero para sa akin, ang pinakamaganda, yung pink.

0: ang pinakadapat mong malaman, meron na siyang boyfriend. Nakilala na nila ang pamilya ng isa't isa. Para na silang engaged.
1: Pero gusto ko siyang pakasalan.
0: Ay, alam kong gusto mo siya, pero kumalma ka. Oh, tingnan mo. Guwapo siya, di ba? Tsaka mukhang mayaman. Medical student siya at tsaka may banda rin. Tingin mo may binatbat ka sa kanya? Wala kang panama dyan. Ay, aray ko. Ang sakit.
1: Nakita ba nila?
0: Aba, malay ko. Kaya sumuko ka na. Dahil para kay Sekyong, isa ka lang hampas lupa. Kung ako sa'yo, di na ako maglalakas loob na... Ha? Ay, talagang umakyat pa rin siya.

0: Oo naman. Tara, inom tayo.
1: Hindi yon. Hindi yung soft drink. Ibang Stripes.
0: Ba't mo naman natanong?
1: Bukas kasi yung zipper mo.
0: Ang bihira.

0: Tungkol sa banda ni Dong Jin? Pop? Nakausap mo na ba sila tungkol sa schedule?
1: Maayos na naging pag-uusap namin ng organizer tungkol sa Europe tour nila. Hinold muna namin ang ticket selling for North America.
0: Hindi pa rin tayo nakakahanap ng bandang tutugtog sa opening?
1: Binigyan ko na sila ng list ng mga rookie indie band gaya ng sabi ninyo. Pero walang napili si Dong Jin.
0: Maya-maya may meeting ako. Kasama ang AR at MR team.
1: Okay.
0: Nasaan si Dong Jin ngayon?

0: Nangyari to nung mga panahong uso pa ang PC communications.
1: Oo.
0: Madali lang mag-criticize ng mga kanta sa online forums.
1: Ah.
0: At para mahanap ang ibang miyembro ng banda. Naalala ko, may sinalihan din akong banda sa school noon eh. Ang pangalan ng banda, First Love Memory Manipulators. Tama ba? Yun nga ba? Hindi na ako sigurado eh. Basta ang tawag sa amin, yun. The Manipulators. Yun ang bansag sa amin noon.
1: Mm.
0: At di sila nagkamali kasi ang pangit talaga ng banda namin noon eh.
1: Ikwento niyo ang unang pagkikita ninyo ng band members niyo.
0: Nako, nakakahiya yun. Ang usapan, tumayo kami sa may Hongdae, hawak ang school magazine para madali kaming magkantahan.
1: Yun din po ba ang unang beses niyong nakita si Mr. Maju?
0: Oo, tama. Grabe. 29 years ago na pala yun.
1: May iba pa ba kayong band members na nasa music industry pa rin hanggang ngayon?
0: Ah, wala na. The only one.
1: Wow!
0: Sa kasamaang palad, kailangan naming mag-disband kasi may miyembro kaming pinahama kami.
2: Sir Maju, may na-discover akong bagong talent na ko kailangan niyo itong makita. Ayan o, oh, yung lalaking nakamask. Ang galing niya mag-gitara, no? Backup lang siya dyan kaya ang konti lang ng part niya. Pero kakaiba ang boses niya. Sa kapansin ninyo, matangkat at maganda ang katawan niya. Gwapo to. Okay ba?
3: Style niya ba yung pagmamask?
2: Okay nga eh, pa-mysterious. Ay, parang gusto kong tanggalin yung mask.
4: Sandali lang, paraanin niyo naman kami, girls. Sandali, mamaya na.
5: Sandali.
4: Wait lang. Okay.
5: Pasensya na po.
4: Mask muna tayo sa loob.
5: Thank you.
4: Pasensya na.
5: Bilis.
4: Okay, salamat.
3: Grabe yun. Para akong mamamatay. Ang hirap huminga dahil sa mask.
6: Ikaw ang lucky charm namin. Ay, baka mas mabaliw pa sila pag nakita yung mukha mo.
4: Ay, sayang naman.
0: Uy, hayaan mo na siya. Kasi pag tinanggal niya ang mask niya, game over na.

0: Pwede mo nang tanggalin yan. Isang truck na mask ang pinadala ng fans mo. Try mo magsuot ng gold grills gaya ng mga rapper. Baka magka-gold tayo.
1: May good news ako at bad news. Anong gusto niyong unahin ko?
0: Ay, ayoko ng mga ganyang tanungan eh. Para bang ako na ang pinaka-indecisive sa mundo?
2: Sabi nila, di ba nauuna ang pangit bago magandang balita? Yung bad news muna.
1: Tingin ko, ito na ang panahon para maghiwalay na tayo.
3: Teka, ano ba yung sinasabi niyo? Huh? Kung ganun, iiwan niyo kami?
0: Lumaki nga kita niyo dahil sa amin, di ba?
4: Ah, sir, ano ba yung good news?
1: Tinawagan ako ng MJ Entertainment. Naghahanap sila ng bandang makakasama ni Yun Dong Jin sa concert tour.
4: Tapos po,
1: isa ang Spy 9 sa napili nila para mag-opening up!

0: Yes.
1: Bunyol, ba't di mo kilala si Majo eh nasa banda ka?
2: Pero si Dong Jin, kilala mo?
3: Siyempre, siya ang godfather ng Korean band music.
2: Ano ka ba? Si O Majo ang tumulong kay Yung Dojin para maging number one artist dito sa bansa, no? Di pa man siya sikat, manager niya ni Majo.
4: Kilala siya bilang may Midas touch. Lahat ng hawakan niya, sumisikat at bumibenta, mapakanta man, album o artist.
2: Tama siya. Kaya kung sakali mang tayo mapili ni Majo, makakasama tayo sa konserto ni Dongjin at makakapag-perform tayo sa magandang stage kasama ang mga bigaten. Pare, pwede na tayo mag-release ng totoong album, di ba?
4: O ngayon, Unkyon, alam mo na kung gaano kalaking opportunity to?
5: Wow, grabe! Excited na ako!
1: Kaya mag-celebrate tayo!
5: Cheers!
6: Yes!
1: You know?
5: Woo! Cheers!
3: No, na-aksidente ako. Puntahan mo ako sa Sogyo Police Station.
5: Sorry, kailangan ko na umalis.
4: Teka!
2: Ay, yan na naman siya. Bigla na lang umaalis. Bakit ba kasi ang dami niyang tinatago sa atin?
7: Ako ang nagmamaneho ng kotse! Oh, ang tindi kasi ng kabog ng dibdib ko. Kaya umalis ako saglit para pakalmahin ang sarili ko. Pero kita mo naman, kusa pa rin akong pumunta rito.
2: Ma'am naman, huwag naman na kayo magsinungaling. Oh. Hindi kayo kusang pumunta rito, no? Pumunta kayo dahil tinawagan namin kayo. Kaya malinaw na hit and run to.
7: Sabi ko naman, willing naman ako magbayad. Sasagutin ko pa nga pang ospital niya eh. Kasama ng lahat ng nasira ko. Eh ano pa bang problema ninyo, ha?
2: Pero ibang araw ang driver, hindi kayo.
7: Kotse kayo, kaya sino pa bang ibang magdadrive, ha?
3: Sigurado ako, hindi siya yung driver. Ibang tao talagang nakita ko nun.
5: Ayos lang ba kayo? Nasaktan ba kayo?
3: Ayos lang ako. Natumba lang ako dahil iniwasan ko mabunggo ng kotse.
5: Sir, na-aksidente raw ang papa ko. Ano po bang nangyari? Siya ba ang biktima o dahilan ng aksidente? Na-check po ba ang CCTV?
2: Ito kasing si ma'am, nabunggo ang warehouse ng papa mo. Kaso lang sira yung CCTV ron, kaya di pa namin matukoy kung sino ang driver. Sabi ni ma'am, siya raw ang nakabangga eh. Pero ang sabi ng papa mo, iba raw ang driver. Baka pwede mo siyang tanungin.
5: Sige po. Nakita niyo po ba yung driver? Kitang-kita niya raw kung sino yung driver. Hindi raw si mamang nakita niyang tumakbo kundi isang lalaki.
2: Ano raw? Anong sabi niya?
5: Sigurado po kayo?
3: Kitang-kita na mata ko. Sigurado ako.
5: Yung nagda-drive daw ng sasakyan ay anak daw po ni ma'am.
7: Hoy! Ang lakas ng loob mong idami rito ang anak ko!
2: Huwag ho kayong mag-iskandalo rito!
7: Hindi yung totoo! Ako ang nagmamaneho ng kotse! Madaling mandaan at wala man lang isang streetlight! Eh paano ko makikita yung mukha ng driver, ha? Mukha talagang gusto akong parsahin ng taong yan eh!
5: Maraming salamat po, sir.
2: Ay, wala yun. Salamat din sa pagtulong mo, ha. Pag may ebidensya na, tatawag na lang kami. Grade 11 ka, di ba?
5: Opo.
2: Para na lang sa papa mo. Mag-aral ka ng mabuti at huwag magbulakbol, okay?
7: Unkyol, halika nga! Ano bang sinasabi niya? Hindi ko naman maintindihan. Ayaw niya akong paalisin eh. Ano pa ba kasing gusto niya, ha? Abwisit.
5: Nag-aalala raw po siya para kay Byung-ho.
7: Kinagalit niya ba ako?
5: Ma'am, hanggang ngayon pala, di pa rin kayo nagbabago.
7: Bakit ka tumigil? Ano nga yun? Ano bang sinasabi niya? Unyol, sabihin mo nga sa akin lahat. Ano ba talaga sinasabi ng papa mo?
5: Hanggang ngayon, hindi pa rin pala kayo nagbabago. Kahit nung araw na nagkasunog sa bahay namin 6 years ago, nagkunwari kayong hindi nyo alam ang totoo.
7: Sige, kasuhan niyo ako kung gusto ninyo. O magprotesta kayo. Bahala kayo dyan. Wala akong pakialam. Basta umalis na lang kayo ngayon din.
5: Sinisi niyo kami sa mga kasalanan hindi namin ginawa. Kayo ang dahilan kung bakit nagkaganito si Byung-ho. Yun lang po.
7: Ano? Ano ba ginawa ng anak ko? Walang ginawang masama!

0: Sorry kung bigla kitang tinawagan kanina. Malilate daw kasi yung interpreter dahil may nasikaso siya. Kaya ikaw ang tinawagan ko.
1: Pwede po bang palagpasin nyo na lang ang nangyaring to? Hindi naman po malala ang nangyari. Babayaran naman daw niya kayo, pati pampagamot nyo.

Ganun ba? Manahimik na lang ako? Gaya ng dati? Porke di ako nakakapagsalita. Wala nang may gustong makinig sa akin, ganun ba? Kaya manahimik na lang ako gaya nun dahil walang halagang salobi ng mga tulad kong may kapansanan sa lipunan? Naging masaya ba si Byung-ho na nahimik tayo? Naging masaya ba tayo dahil pinili natin maghirap? Ako kasi hindi. Gusto kong mag-sorry sa inyo ni Uno. Dapat lumaban ako at ipinagsigawang wala kayong kasalanan. Pinagsisisihan kong nanahimik lang ako. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Para sa inyong pamilya ko. At para na rin kay Byung-ho.

0: Back out na ako, tutuloy pa rin ba kayo?
1: Ay, di naman ganyan ang pagkakasabi niya. Personal lang dahilan ng pag-alis niya.
0: Ano ka, spokesperson ni Ungyol? Ang yabang na pagkakasabi niya eh. Sagutin mo nga ako. Ano bang personal na dahilan niyan?
2: Gaya na sinabi ko sa inyo noon, priority ko ang pag-aaral at ang pamilya ko kaysa sa music.
0: Kaya ba, mas pinili mo ang pamilya mo?
2: Oo.
0: Dahil ba, bibigyan ka niya ng mana sa araw ng gig natin? Kaya dapat andun ka?
2: Okay lang naman sa inyo na wala ako.
0: Uwisit kang yabang mo!
3: Prekal ba lang? Tama na!
0: Anong akala mo, mas magaling ka sa amin kasi sikat ka? Simula pa lang, ayoko na sa'yo! Sabi mo pa, seryoso ka sa music? Ginamit lang tayo ng gagong to eh! Para maging sikat sa mga babae! At pampalipas oras na rin! Pinasa at pinagdaruan niya lang tayo!
4: Tama na yan.
0: Sino ka para paglaruan kami? Ah! Iniisip mo kung kaya namin kahit wala ka? Seryoso ka? Tsumasyempo ka lang yata para sirain kami!
4: Tumigil mo na to!
0: Sino ka ba sa akala mo para sirain ang karir namin? Anong tingin mo sa...
5: Ano ba sabi na tumigil ka?
0: Tama na!
2: Muntik na mamatay ang pamilya ko dahil sa akin. Masyado akong nakatuon sa music. Kaya napabayaan ko ang kapatid ko na hindi kaya makarinig o sumigaw man lang ng tulong. Sarili ko lang ang iniisip ko. Akala ko nakalimutan na nila. Kasi hindi na yun napag-uusapan. Akala ko makakabalik na ako sa music. Pero mali ako. Nag-iwan to ng malalim na sugat sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakalimot. Kaya bago pa mahuli ang lahat, ititigil ko na to. Ayoko na sila ulit mapahamak. Salamat na lang sa lahat.

0: Ba't ngayon mo pa kami iiwan? Bago mo sirain ang career namin, baka pwedeng lumuyo ka muna sa pamilya mo. 18 ka na, pre. Matanda ka na.
1: Pasensya na.
0: Tutuloy pa rin kami kahit wala ka na. Pero hihintayin ka pa rin namin.

0: Tinawagan ako ng homeroom teacher mo. Bumaba raw ang grades mo.
1: Pinakialaman niyo po ang gamit ko? Di niyo naman to ginagawa noon.
0: Ang totoo, di ito ang unang beses na pumunta ako sa desk mo. Madalas akong mag-iwan ng pagkain doon, pero palagi ka namang wala. Hindi na kita tatanungin kung ba't mo kailangan maglihim sa akin, anak. At kung paano mo ba nakuha yung sugat mo. Kahit ang totoo, gustong-gusto kong malaman. Hihintayin na lang kita magsabi sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko to ipapaalam sa papa mo. Gusto ko kasi siyang maging masaya. Ayoko siyang nakikitang malungkot. Kasi anak, ikaw ang kasiyahan ng papa mo. Lagi kanyang ipinagmamalaki. Babalik ka rin sa dati, di ba? Maliliwanagan ka rin. At babalik sa dating ikaw, ha?

0: May gusto ka rin ba sa anak ko?
1: Po? Wala po, ma'am. Dito po kasi nakapwesto noon yung musical instrument shop na Viva Music.
0: Viva Music?
1: Opo. Malapit po kasi sa akin yung may-ari kaya madalas ako rito. Pasensya na po kayo sa abala. Namiss ko lang po itong shop kaya dumaan ako. Sige po.
0: Sandali lang. Ikaw ba si Haon Gyol?
1: Paano niyo nalaman ang pangalan ko?

0: May gusto ka rin ba sa anak ko?
1: Po? Wala po, ma'am. Dito po kasi nakapwesto noon yung musical instrument shop na Viva Music.
0: Viva Music?
1: Opo. Malapit po kasi sa akin yung may-ari kaya madalas ako rito. Pasensya na po kayo sa abala. Namiss ko lang po itong shop kaya dumaan ako. Sige po.
0: Sandali lang. Ikaw ba si Haon Gyol?
1: Paano niyo nalaman ang pangalan ko?

0: galing niya, no? Anak ko yan. Gusto niyang maging cellist. Gaya mo, 18 na rin siya. Kaso lang may pagka-rebelde. Kaya napagdidiskitahan yung cello niya.
1: Okay lang po ba magtanong ako sa inyo? Gusto ko malaman kung paano niyo nakilala si Mr. Viva.
0: Anak niya ako.
1: Talaga po? Hindi ko alam na may anak siya.
0: Oo, ganun na nga. Nasa 11th grade pa lang ako. Sa US na ako nakatira. Hanggang sa malaman kong patay na siya. Buksan mo to. Ipinamana niya to sa'yo, Ungyol.

0: nagustuhan ko ang ginawa mo, sa'yo na ang gitarang yon. Kung nagustuhan ko.
1: Talaga po? Ibibigay niyo sa akin yung gitara?
0: Ang sabi ko, kung magustuhan ko ang ginawa mo, malinaw ang pagkakasabi ko ron. Hmm?
2: Naghintay ako ng 6 na taon para ibigay yan. Iningatan ko ng husto ang gitarang yan. Para nasa tono pa rin pag ginamit mo. Hindi ko alam.

0: Alam kung paano kayo nagkakilala at naging malapit sa isa't isa. Pero alam mo, nakakatuwa yung sinabi ni Papa sa lawyer niya tungkol sa'yo. Gusto mo bang malaman?
1: Opo.
0: Ang batang yon,
2: marunong siyang mangusap sa gitara niya. At marunong siyang mangusap sa mundo gamit din ito. Para sa akin, siya ang pinakamahusay na gitaristang nakilala ko.

0: Hindi niyo pa nga alam kung nagawa ko ba o hindi.
1: Ibibigay ko talaga yan sa'yo.
0: Alam niyo ang lupit niyo. Pero may karot sa kayo bago mamalo ng kabayo.
1: Karot ang natanggap mo. Bakit parang ang dating pinalo kita?
0: Mas mahirap yung iniwan ninyong homework ngayon.
1: Anong homework?
0: Iniwan ko ang pagbabanda kahit yun ang pinakagusto kong gawin. Mahirap na desisyon yun para sa akin. At ngayon ginugulo niyo ang isip ko.
1: Ba't mo pinahihirapan ang sarili mo?
0: Kasi buhay kong nakataya rito. Ano bang dapat kong piliin? Buhay na magpapasaya sa puso ko? O buhay na gusto ng papa ko para sa akin? Kahit anong piliin ko, masasaktan pa rin ako kasi meron ako hindi pinili. Hindi pa rin ako masaya.
1: Gusto mo mag-toss coin ka?
0: Ba't ko ba ibabase ang desisyon ko sa isang barya?
1: Artist ka, alam mo dapat ang ibig sabihin niya. Isipin mo kunwari yung barya ang stage, saka mo ihagis.

0: Basta mong baguhin ko ang bit at bilis na ng tempo, ba't ako ang pinipressure mo?
1: Masyado ako mabilis, pre. Paano kita ma-pressure rin? Hindi ka nga ready.
0: O, Gio. Please, lakasan mo nga yung amp.

0: Bukas ang zipper mo. Bukas ang zipper mo. Bukas ang zipper mo. Bukas ang zipper mo.
1: Ayoko na. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya talaga. Ano ba to?

0: 빗속에 나와
1: 오이
0: 이야기 그리며
1: 말산 남한의 한
0: 우리 마지막만에
1: 말산
0: 너의 마지막만에
1: 말산 안홍한 타이틀 난간당엔
2: 어 이곳이 전 pwede mo bang bitiwan yung buhok ko? Ang title ng kantang ito, Ang Kwento Mo at Nang Ulan by Buwal.
3: Okay. Is your end? 참아보일 수 없었던 거야. 책이나 울었네 예비 마시며 눈에 비 맞으며
2: 이도 형 간다 이전
4: sa tingin ko in love ka
1: pero kasi balsan wala akong may pagmamalaki.
2: Eh di sumali ka sa banda. Pinagkakaguluhan ng mga lalaking may banda. Proven and tested na yan. Kakain na lang ni Kurt Cobain.
1: Sino naman si Kurt Cobain?
2: Basta, may ganong artist. Ang nag-iisang paraan para makakuha ng magagandang chicks. Ang mga tulad mong mahirap at walang may pagmamalaki. Ay yung pagsali mo sa isang banda.
1: Banda?
5: Mahilig ka pala sa banda?
6: Hindi, no? Maingay kasi yun.
5: Eh, ba't pupunta ka sa concert?
6: Concert kasi yun ni G1 at ng banda niya. Bibigyan ko siya ng bulakla.
5: Pwede ba akong sumama dyan? Mahilig din ako sa banda eh.
6: Ayoko, med students ang gusto mo, di ba?
5: Ikaw naman, isama mo na ako. Sige na, pag sinama mo ako, ako nang bibili ng bulaklak. Ano?

0: Okay ka lang? Naku naman siya, Han. Hoy, lutang ka ba? Bakit hindi ka...
1: Ayos ka lang?

0: Huwag kang mag-alala. Pauwi na rin naman na ako.
1: Hoy, mag-sorry ka dapat sa... Huh? Sino ba siya sa akala niya? Ay. Naku, paano ba to?
0: Salamat. Lalabhan ko na lang to bago ko to ibalik sa'yo. Ikaw si Yun Chung Ah, di ba? Teka. Kaya wala pa siya.
2: Sino yun? Sino naman to?
3: Pero maganda pa rin.
4: Ipal naman ito.
5: Mahilig ka rin pala sa banda. Dapat sinabi mo sa akin. Kasi alam mo, ako rin eh. Sekyong, punta ka mamaya sa concert namin, ha?
6: Saan kayo pupunta?

0: kasi akong importanteng.
1: Hindi siya pwede. Sasamahan niya ako ngayon. May meeting kami ni Coach. Importante yon. Aayusin namin ang sked ko.
2: May klase ngayon si Ungkyol. Ako na lang ang sasama.
1: Hindi pwede. Dapat nakakarinig din yung kasama ko. Tsaka gusto rin ni Coach si Kuya. Kaya, Ma, isama niyo na lang yung interpreter.

0: Kasi sikat na ako sa SOCMED. Meron na akong 2,000 followers.
1: Gusto mong manood? Isama mo na rin yung girlfriend mo. Bibigyan kita ng ticket.
0: Wag na. Di rin naman ako nakakarinig.

0: Hello?
1: May sakit ka ba?
2: Okay ako. Wala to.
1: Sipon lang to. Hindi na siya halos makapagsalita. Ano? Kaya mo pa bang kumanta?
2: Please.
3: Uyun, Kyol. Ibili mo muna siya ng gamot. May oras pa naman.
1: Okay, sige.
4: Sana kasi hindi ka muna gumawa ng gulo nung ninakawan mo ako ng pera. Pati konsekutin na ngayon mo. Tignan mo tuloy yung nangyari. Nandito ako sa Hongdae, malapit sa dati mong pinagtatrabahuhan. Oo na, sige na. O dyan ka muna magtago ha, hanggang sa humupa na ang lahat. Tatawagan na lang kita.
1: Ito, inumin mo muna itong gamot. Ang sabi sa butika, makakatulong daw to para bumalik sa dati ang boses mo.
2: Talaga?
1: Oo.
2: Sige, hawakan mo muna to.
4: Naku, ano ba yun?
5: Weh, tama na. Akin na nga yan. Ano ba mahimatay?
2: Ano ba? Kailangan ko yung pills na yan. Ano ba? Akin na yan.
4: Ano? Pills na? Naku.
5: Hoy!
2: Visit.
5: Ay!
2: Akin na yan.
5: Ano ba? Tayo! Umasok na tayo! Ano dali ba? Mo na!

0: Hello, sino ito? Ha? Huh? Ano? Anong nakita ninyo?
1: Dashcam footage po yan. Makikita dyan kung sino talaga ang driver nun.
2: Ma'am, alam niyo po ba kung nasa ng anak niyo?

0: Masaya ka na at nasira mo ang buhay ng anak ko. Kontento ka na ba?
1: Walang may gusto nito. Pero ma'am, ito ang makabubuti. Para kay
2: Yuno. Wala ka sa loob ang pangaralan ako!
0: Huwag mong intindihin ang anak ko, ha? Ang intindihin mo yung anak mo. Huh. Ang akala mo, perpekto yung anak mong si Ungyol. Malamang, proud ka dahil iniisip mong napalaki mo siya ng tama. Pero alam mo ba kung anong pinagagagawa ng magaling mong

0: Anak ngayon, ha? Nagpapanggap lang siya, nag-aaral lang mabuti. Pero ang totoo, nagka-club siya. Umiinom, nag-yosi at nagdodroga pa. Ano, alam mo ba yun? Sa tingin mo, gagawin niya yung kung talagang nire-respeto ka niya? Huwag kang ang hangal. Dahil ang totoo, hindi ka talaga niya nire-respeto bilang ama niya. Nakuha mo?
1: Ano yung sinabi niya sa akin kanina? Ano yung sinabi niya?

0: Pre, ikaw na ang kumanta.
1: Ako?
0: Wala tayong choice. Sintonado sila, di sila pwedeng kumanta eh.
1: Seryoso ka? Pero bakit ako?
0: Binabackupan mo ako sa vocals. Kaya mo yan. Ay, hindi. Dapat mong gawin.

0: Bakit ka nagsinungaling sa akin?
1: Ipapaliwanag ko sa inyo lahat.
0: Hindi. Niloko mo ko. Hindi mo na ako yung ginalang. Pinagmukha mo kong walang utak.
1: Hindi po ganun pa. Sasabihin ko naman sa inyo. Kaso wala akong chance. Plano ko sanang sabihin lahat sa inyo. Pagkatapos nitong show namin.
0: Anong sasabihin mo?
1: Na. Gusto kong tumugtog. Gusto kong music. Gusto kong nagpe-perform.
0: Mali ang akala mo. Siguro naguguluhan ka lang. Nape-pressure ka sa pag-aaral, kaya mo naiisip na ituloy ang pagbabanta.
1: Hindi po. Ito ang totoong ako pa. Hindi nyo magugustuhan ang tunay na ako. Pero yung nakita nyo kanina, yun ang totoong ako.
0: High school ka pa lang pero natuto ka ng mag-club, uminom, mag-yosi, mag-droga at mag-rebelde. Ito ba ang totoong ikaw?
1: Sino may sabi na umiinom at naninigarilyo ako?
0: Umuwi na tayo. Sa bahay na lang. Hindi ka na babagay sa lugar na to!
1: Ayoko. Dito lang ako. Ayoko na mag-isunod-sunura sa gusto nyo. Hindi nyo ako interpreter. Hindi din nyo ako fire alarm. Hindi nyo ako anghel. Pa! Ito talaga ang tunay na ako.
0: Bakit hindi mo sinabi agad to sa akin?
1: Kasi hindi nyo matatanggap. At ipipilit nyo pa rin ang gusto ninyo.
0: Sinabi mo pa rin dapat! Kung iginagalang mo ako bilang ama mo, ginawa mo ang lahat para makumbinsi mo ako. Ganun ang ginagawa ng isang pamilya!
1: Paano ko kayo makukumbinsi kung buong buhay nyo, hindi nyo ako naririnig?

0: Siguro nga totoo na mayroong mailikha. Kapalit ng pagkabingi ko, binigyan niya ako ng dalawang mabuting anak at kayo yun ni Unho.
1: Papa! Papa! Papa! Papa! Papa!

0: Welcome sa'yo. Ako ang master ng store na to. Hindi madaling makita itong store. Ano palang sadya mo, bata?
1: Kamukha kasi to ng store na pinupuntahan ko noon. Viva Music ang pangalan.
0: Ah, Viva Music! Kaso La Vida Music to eh. Pag pinagsama, Viva La Vida. Ibig sabihin, mabuhay ang buhay! Ang galing ng connection, ano? Ano may tutulong ko sa'yo? Binibenta mo ba yung gitara mo?
1: Ano?
0: Oo, yan.
1: Ito? Oo, tama.
0: Matingnan ko nga. Ayos, kakaiba tong gitara mo. Di mo ba ito pagsisisihan?
1: Oo. Magkano ko may bibenta yan?

0: lang yan. Kung gusto mo ng ibang gitara, baka magustuhan mo tong bagong labas na electric guitar ng Jinsung Musical Instrument.
1: Sige, pag-iisipan ko.
0: Okay. Balik ka pag nakapag-desisyon ka na. Pero mahirap hanapin tong store ko.
1: Hindi po. Hindi na ako babalik dito.
0: Di mo alam kung anong pwedeng mangyari. Kaya kunin mo na to.
1: Sige.
0: Wag na wag mo iwawala itong resibo, okay? Baka pagsisihan mo lang.
1: Okay. Sige.
0: Joke lang. Bye-bye. Mag-iingat ka. Baka maligaw ka paglabas mo dyan.
1: Okay.
0: Viva la vida!
1: Nakakagulat ka naman.

0: sorry. Pasensya ka na.
1: Uy, teka, sandali. Ano?
2: Yung Dongjin? Ikaw nga. Oh, Maju! Maju! Nandito na siya! Dalian mo!
3: Ay, nako. Aga mo na karating.
1: Sino?
2: Ako ang frontman ng bandang First Love Memory Manipulators. Ha? Yi Chan. Kumusta ka? Hello?
1: Ha? Yi Chan? Ha? Yi Chan? Papa? Si Papa nga. Nakakapag salita siya.

0: Bitawan mo siya.
1: Pwede bakit ang ituring na kapatid?
0: Ano? Sumali siya sa banda para sa babae.
2: Sino ka ba? Pag nakita kita, yari ka sa akin.
0: Oo nga si mama. Bakit di ko naisip na hanapin siya?
3: May gusto ka ba sa lalaki niyon?
4: Wala. Ayoko sa kanya.
5: Akala ko may twist. Kakabwisit siya.
0: Siguradong may ibang paraan.
6: Susuplehan ko ang pagtulong.

0: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
1: Sorry, hindi ako yun.
0: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven, Monday to Friday, 11:30 a.m. sa Chin TV.
2: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Wherever you go, it's great oldies
3: on the radio. Dito sa 99.5
2: Cool FM. Number 1, kahit saan.

0: Make a smile. It's time to wake up with a smile here on Smile Channel and Smile Radio. This is a station where family is our best priority. The station that will make you smile even in your lowest days. We try to understand what you want, and to us, all of you smileys are what makes us smile. Our online station is owned and operated by Smile Network Incorporated. Our studios and facilities are located at Smile Center in Parañaque City. This online station is fully operational with the help of our Chief Executive Officer Preapple Tomato and our Chief Content Officer Geometric Tomato. Smile Channel and Smile Radio sign on at 6 a.m. and sign off at 12 midnight. Let's kick off your day with a smile through programs that you'll surely love here on Smile Network.
1: Dapat particularly describe po ang nasasaklaw ng supina at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. When it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access.
2: Nauna nang sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank account sa mag-asawang Duterte simula noong 2006.
3: Ipinasabi na ng impeachment court ang ilang testigo para sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito si Marivic Pareha ng Legislative Archives ng House of Representatives. Gayun din ang mga dating Land Bank branch manager na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano. Inaasahang haharap ang tatlong testigo sa impeachment court sa Martes at Miyerkules. Inobligahan naman ang isang opisyal ng Land Bank na gumawa ng dokumentong may kaugnayan sa confidential funds. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mahigit 1,000 pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts at nakatanggap ng confidential funds ng OVP at DepEd. Kabilang dito ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote.
2: 15 minuto makalipas ang ikapito ng umaga, hindi na ipipresenta ng House Prosecution Team ang iba pang testigo sa ikapat na article of impeachment may kaugnayan sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Kabilang dito ang kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosives Office, 2 media reporter at miyembro ng pamilyang sinasabing biktima ng pagbabanta. Hindi na rin iaharap sa paglilitis ang dating sheriff na si Abe Andres na sinapak ng Vice Presidente noong 2011. Noon na ng binawi ng prosekusyon ang pagharap ng 2 testigo, kabilang ng Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez, dahil posibleng maulit lang ang testimonya ng mga testigo mula sa NBI. Pero bago matapos ang sesyon, nagkasagutan ang magkabilang panig sa pagpapaliwanag ng prosekusyon sa pagbawi ng mga testigo. Nanindigan si Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na dapat malaman ng publiko ang dahilan ng aksyon. Pero sagot ni Lead Defense Counsel Sheila Season, hindi na kailangan magsabi ng konklusyon sa simpleng hakbang.
4: If the intent is just to say we're withdrawing, then that's it. Just state the intent and then without any conclusions. All I'm asking is if the parties may be guided and from making conclusions of law.
5: Nice ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan, this is a constitutional process. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan ang naging hakbang ng prosekusyon kung bakit wini-withdraw ang mga pangalan ng ibang testigo.
2: Posible namang humarap sa Martes ang huling testigo sa ikapat na artikulo na si NBI Director Melvin Matibag.
3: Bumuo ng ang NBI ng task force para imbestigahan ang sinasabing irregularidad sa pondo ng sports complex na itinayo sa Tarlac para sa Southeast Asian o SEA Games noong 2019. Makikipag-ugnayan ang task force sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para imbestigahan ang impormasyong walang nangyaring bidding at liquidation sa 10 bilyong pisong pondo ng proyekto. Sinasabing mabilis na naipalabas ang pondo sa pamamagitan ng Congressional Insertion sa General Appropriations Act. Sa sesyon ng Senate Impeachment Court, iginit ng dating chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee na si Senador Alan Peter Cayetano na bukas siya sa investigasyon. Pero iginit na hindi na sana isinapubliko. Naniniwala si Cayetano na target ng investigasyong takutin siya bilang Senator Judge, lalo't na aresto na ang mga kaalyadong sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta.
6: I had nothing to do with the infrastructure, the chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me, because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? If they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon.
3: Itinanggi naman ni NBI Director Melvin Matibag na may kinalaman sa politika ang investigasyon.
7: Hindi naman ako nakikipagbakayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happened siguro na siya involved dito.
3: Bukod sa irregularidad sa proyekto, iniimbestigahan na rin ng NBI ang kontrobersyal na 50 million pesos na kalderong ginamit sa SEA Games.
2: Alas 7:19 na, nakakulong na sa Quezon City Jail male dormitory si Senador Rodante Marculeta. Bago ilipat ng kulungan, humarap sa Sandigan Bayan ng senador sakay ng wheelchair. Matapos ilang araw, napananatili sa ospital. Sa independent medical evaluation ng Philippine General Hospital, walang nakitang medical condition si Marculeta na nangangailangan ng confinement o pananatili sa ospital. Wala rin direktang o nakitang senyales na may sakit sa baga o puso ang senador na na-diagnose na may mild pneumonia. Sinabi ni PGH Director Dr. Gerardo Legaspi na maring maditine si Marculeta pero naka-isolate sa loob ng isang linggo. July 6, inaresto si na Marculeta dahil sa hindi pagdideklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya para sa 2025 elections.
8: Nag-improve na from yung x-ray, nag-clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension controlled na. He doesn't need further confinement in a hospital, and Senator Marculeta is fit to attend court proceedings.
2: Dahil dito, iniutos na ilipat ang senador sa kustodiya ng Quezon City Jail sa Payatas. Nagsagawa na ang Sandigan Bayan ng inspeksyon sa kulungan matapos questionin ang kampo ni Marculeta kung makaapekto sa kalusugan ng senador ang kondisyon sa detention facility. Samantala, naghain ng not guilty plea ang kapwa akusado ni Marculeta sa kasong plunder na si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyante sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray.
3: Nakipagpulong si Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Singapore kaugnay ng pagpapatibay sa bilateral relations ng dalawang bansa. Sa working visit, tinalakay ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Lawrence Wong ang pagpapalawak sa kalakalan ng Pilipinas at Singapore. Gayun din ang pagpapatibay sa kolaborasyon sa social development. Nakipagpulong din ang Pangulo sa ilang business leader sa Singapore at tinalakay kamay ang pagpapalago ng investment sa digital infrastructure. Sa sektor ng kalusugan, pinagtibay ng kumpanyang ABC Impact ang pakikipagtulungan sa pamahalaan at Ayala Group para sa pagpapatayo ng karagdagang clinic at ospital. Tatagal hanggang ngayong araw ang working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore.
2: Time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Abay, 7:22 na pala.
2: Marami pa istorya sa pagbabalik na ang Radyo Patrol Balita alas 7.

0: DZM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: at balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si Peter Musni at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan po natin ang mga istorya sa oras na alas 7.25. Pansamantalang sinuspindi sa paglahok sa clearing operation si MMDA Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go. Kasunod po ito ng pag-upload ni Go ng video sa social media ng sinasabing pamamahiya sa gurong motorcycle rider na walang suot na helmet. Nakiusap ang teacher na huwag videohan ng panghuhuli pero iginit ni Go na naka-blur naman ang guro. Nagahain ang grupong Teachers Dignity Coalition ng reklamo laban kay Go dahil nalabag ang karapatan ng teacher. Para sa ilang eksperto, walang krimen sa pag-video ng guro pero posibleng may administratibong paglabag si Go.
2: Iyon ay pag-abuso sa iyong kapangyarihan. Hindi porket may authority ka na manghuli, eh may karapatan ka ng umabuso sa iyong kapangyarihan. Sinasabi ng huwag mo na akong kunan, eto na, ako'y nagkamali. No? Tikitan mo ako, ako'y magbabayad ng multa. Pero halimbawa, pinatayo mo siya sa gilid o ikinulong mo siya sa isang hawla. Iyon ay mga bagay na labag na sa karapatang pantao na hindi na saklaw ng iyong kapangyarihan.
1: Si data privacy expert attorney Enrique Buco de la Cruz Jr.
3: Suportado ng Department of Education ang pag-regulate sa mga biolenteng online games. Kasunod dito ng mga insidente ng karahasan sa paaralan kabilang ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang namatay at 20 ang nasugatan. Iginit ni Education Secretary Sonny Angara na makabubuting sundin ng pamahalaan ang rekomendasyong i-regulate ang mararahas na online games tulad ng Gorbax na gumagamit ng iba't ibang armas. Sinasabing regular na naglalaro ng Gorbax ang 14 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Tacloban City.
4: Kaminadong naman tayo na dumadalas ko yung insidente ng violence. Sabi nga ng eksperto, itala rin ang exposure sa mga damaging social media sites at mga masasamang impluensya. Nagsabi na si Pangulong Marcos na if we have to ban them, we should ban them. Ang point niya, makinig tayo sa mga eksperto dahil sila yung may experience dito.
3: Sa ngayon, hindi na na-access sa Google Play Store at Steam Philippines ang Gorbax.
1: Alas 7.27, nahulihan ng baril ang binatilyong estudyante sa loob ng paralan sa Tinambak, Camarines Sur. Sinasabing nagsumbong ang isa pang estudyante sa guro na makita na ang bitbit na baril ng kapwa estudyante sa Don Servellano Platon Memorial High School. Nagsubong ang teacher sa mga pulis. Kaya nakumpisga ang baril ng estudyante at naiwasan ang posibleng delikadong sitwasyon sa paralan. Nasa kustudiya na ng Municipal Social Welfare Office ang bata habang inaalam pa kung paano nakuha ang baril.
3: Sa Maynila, patay ang 15 anyos na binatilyo matapos saksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Sampaloc, galing Karinderia. At naglalakad pa uwi ang biktimang si John Kenneth Docto kasama ang tatlong pinsan nang saksakin ng sospek ng cutter sa leeg. Grabe. Sa investigasyon, unang pinagtripan at tinutukan ng patalim ang suspect ang pinsan ng biktima. Dahil dito, itinulak ng biktima ang suspect para ipagtanggol ang kanyang pinsan. Kaya siya ang sinaksak. Na aresto ang suspect na mahaharap sa kasong murder at grave threat, pero nakatakdang ilipat sa kustodiya ng DSWD.
1: Alas 7:29 sa Caloocan City, patay ang isang motorcycle taxi rider matapos saksakin ng angkas sa Canluran Village. Madaling araw ng parahin ng pasahero ang biktima sa Talangka Ali. Pero pagbaba ng motorsiklo, biglang sinaksak ng ice pick ang biktimang si Fabio Norberte Jr. Tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo ng biktima. Naaresto sa Malabon ang suspect ng kuyugi ng taong bayan matapos mang hold up sa barangay Longos.
5: Yung nanay ng bata, 1 month pa lang yung bata, namatay na siya. Ngayon, magbabirthday, wala na siyang tatay. Napakaaga naman yung naulila.

0: na-arrest ng suspect na mahaharap sa kasong murder. Ay, at...
1: Next item, next item.
0: Sorry po. Nalito lang po. Sa Negros Oriental, itinuturing ng person of interest ang live-in partner ng pinatay na Amerikanong marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Sa investigasyon, walang senyales na pwersahang pinasok ang bahay na taliwas sa pahayag ng karelasyon ni Carpenter na pinasok sila ng tatlong suspect habang nanonood ng telebisyon at binaril sa ulo ang biktima. Nagnegatibo rin sa medical examination ang kinakasama ng Amerikano. Taliwas sa kanyang pahayag na minolestya siya ng mga armadong suspect. Bukod sa live-in partner ng biktima, iniimbestigahan din ang kanyang kapatid na madalas pumupunta sa kanilang bahay. Partner, banggitin ko lang, sinabi sa akin ni Jim Gomez ng Associated Press, itong Amerikano na marine biologist gumawa ng several studies doon sa West Philippines.
1: Yes, testigo yan. Oh. Sa ating claims sa West Philippine Sea.
0: At napaka, ano tawag doon, malakas para sa Pilipinas sa mga ginawa niya.
1: Ay, nanalo tayo eh.
0: Oo. Diba? Kaya lang, bakit ganyan?
1: Sayang. Oh. Yung mga gamot, kailangan ba?
0: Oo. Maintenance ko.
1: Sino bang una ko ipatatawag, Archie Lagman? Si Ganiel Christian o yung doktor? Si Ganiel na una. Mamaya na yung doktor.
0: Masabay na.
1: Alamin po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, binatikos ng aktres na si Angel Locsin ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Kasi na dito ang napag-amin ni Padilla na isa siyang komunista habang kine-question ng testigo sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa social media post, pinuri ni Angel ang pagiging honest ni Robin hinggil sa pagiging komunista. Pero kinestyon ng aktres kung nasaan na senador sa panahong nire-red tag siya kahit hindi naman totoo. Ikinalungkot din ni Angel ang posisyon ni Robin sa issue sa China, lalo't kilala itong gumanap sa karakter ni Andres Bonifacio. Sa huli, hinakayat ng aktres ang mga public officials na alalahanin kung sino ang kanilang dapat pagsilbihan. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishna. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
1: Thank you! Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga...
0: Pwede bang idalhin mo muna ako kay Tita Vicky?
1: Sinong Vicky? Ito linawin mo.
0: Yung nahulog sa kanal yung bata.
1: Akala ko velo. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy, energy on a Thursday! Konting tumbling na lang weekend.
0: Yes!
3: Radyo Patrol, balita alas 7! Balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol 630.
7: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kapamilya.

0: payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
1: Good morning. Good morning.
2: Magandang umaga sa lahat. Nagising na on a Thursday morning. Babatayin ko muna si Kagawad Marlon Nacion para kasi mamaya mabibisibisiyan na tayo. Ganon din si Flor Dalisa ulit ng partner at si Bing San. Yan, shout out daw yung mga taga Catanduanes, lalo na yung Santa Lisa's family and De La Cruz family from uh-huh. from Bing ng Batasan. Gubanar.
3: Tita Vicky. Bello.
2: Hindi Bello.
3: Nagkaroon ako tuloy ng ano partner pag palaisipan oh. ngayong araw sa siya sinabi mo.
2: Oo oh, oh, nga.
3: Napakasakit ko yun.
2: Eh, kausapin mo yung doktor mo ha.
3: Lalo pa. Lalo pa at alam mo yung partner nung bata ka, meron kang crush.
2: Oh.
3: Tapos ang crush mo, di nakikita-kita mo lang ganyan. Eh isang araw nagkasalubong kayo.
2: Uh-oh.
3: Napakapangit mo nung nagkasalubong kayo.
2: Of all the days.
3: Yes, dati-dati nagpapakwaf ka pa.
2: Oo,
3: eh nung nakasalubong mo talaga.
2: Nataon naman
3: na nahulog ka sa kanal.
2: Oh my goodness.
3: Oh my God, kaya... doktora.
2: At dinatukoy po na ni Bigornia ay si ay ano ba muna? Hindi, i-introduce muna natin Camille. Ibalik mo muna dun sa introduction. I-introduce muna natin ang ating bisita na si Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga sa inyo, Attorney. Go ahead, sir. Ayan, naka-on na yan. Ako
4: good morning, Alvin. Good morning, Doris.
3: Good morning.
4: Magandang umaga ho sa lahat ng mga kababayan natin.
2: Ayan. So before we start our discussion with Attorney Igon in the flesh this time, kasi palagi
3: live
2: po, naka-zoom lang po yan ang crush ni Doris Bigornia.
3: Oh.
2: Eh ngayon, in the flesh, kaya lang, may sipon si Bigornia, kaya hindi niya rin mabeso-beso.
3: Oh, yun.
2: May hirap manghawa. Ano po, may flash report muna tayo. Padaanin ko lang, Attorney, ha? Ayaw ng flash report niya, anong gagawin natin?
5: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Yung bahay po ng journalist na si Marlon Ramos sa Balibago sa Santa Rosa City sa Laguna, abay sinubukang sunugin. Kaninang alas 2 ng umaga.
3: Hala.
2: Ngayon makausap natin si Marlon. Marlon, magandang umaga sa iyo.
3: Morning.
6: Good morning. Ako, kasi hindi ka maganda ang umaga ko, Alvin.
2: Oo nga po eh.
6: Doray.
3: Ay, opo. Oh,
6: oh, umaga sa inyo.
2: Hindi, pero teka muna, paano nangyari at paano mo nalaman na sinubukang sunugin ang bahay mo at anong motibo?
6: Ayun. So, kanina, Alvin, tsaka Manang Doray, mga siguro pasado alas sa madaling araw, may narinig kami ng asawa kong sumabog. So siyempre, ang immediate yung reaction ko, buksan yung pintuan ng kwarto namin, tingnan ko sa ano yung sumabog.
3: Oo.
6: So laamoy ko agad, na yung usok, masakit na sa ilong yung usok, nakasulasok na, makapal na yung usok. Tapos sabi ko, sunog. So alam ka ng sunog, so nagsigaw na ako, ginising ko yung anak kong panganay, tapos yung asawa ko, binuksan ko yung bintana dun sa kwarto namin sa second floor, nagsisigaw na ako ng tulong. Kasi yung bahay namin, malapit na malapit lang sa guardhouse. So nakita ko na, Alvin, yung apoy doon sa may kitchen namin, doon ang gagaling yung apoy.
3: Oo. Marlon, so, ano sa palagay mo yung ano, ang motibo? Go.
6: Doris, yung ano, yung... nanunog, nakakapangalabot, Doris, kasi kaibigan ng aking bunso.
3: Tos, Mar Joseph.
6: Ang pangalan niya si Juber.
2: De, pero anong motibo nga? Ano,
6: parang
2: bakit?
6: Pinuri ko na parang nga. Yun nga eh, parang anak-anakan namin yun.
3: Oh.
6: Na kapag nasa bahay, laging, kasi kasama ng kaklase ng anak ko nung high school eh. So pag nagpunta sila sa amin, nagbabasketball sila, nagtetennis sila, kung nanonood, kasama namin, nanonood sa bahay ng pelikula, ng mga movie sa bahay. Kaya parang sabi niya kanina, nung tinanong ko siya, Juber, bakit mo nagawa ito? Sabi niya sa akin, sir, di ba gusto mong mabaliw ako? Di ba gusto mong mabaliw ako? Kaya nagugulat ako. Eh, parang ibig mo sabihin? So, hindi ko maintindihan. So, obviously, parang wala siya sa tamang pag-iisip kanina. Tapos, later on, sabi niya, ano daw, binubuli daw siya nung anak ko. Sabi ko, anong ibig mo binubuli? Actually, nakwento yan sa akin ng anak ko, Alvin, Doris, na iniiwasan nila magkakaklase. Kasi kakaiba na daw yung pag-iisip, kakaiba daw yung sinasabi, pagkasama sila, kakaiba yung kwento, kakaiba din yung mga pinupost. Kaya iniiwasan na nila.
3: Ang importante, so, Marlon,
6: safe sila. Aabot sa ganito.
2: Yeah. Ang importante, safe, no?
3: Safe kayong lahat.
6: Yun nga, Ate Doris. Eh.
3: Pero yung damage Doris, sa bahay, yung damage sa bahay mo?
2: Inaapulan naman natin.
6: Yung kitchen area namin yung nasunog.
2: Okay.
6: Kasi doon niya, ano eh, Doris, Alvin, may dala-dala siyang tin can na may laman na gasolina.
2: Yeah.
6: So binuhusan niya ng gasolina yung kitchen namin.
2: So minor ito, no?
6: 21
2: years old na. Okay. Hindi na minor. Sige, Marlon, thank you. Maraming salamat sa pagpapaunlak.
3: Update mo kami.
2: At salamat sa Diyos at ligtas naman ang lahat ng miyembro ng pamilya mo. Ha? Thank you. Mabuhay ka.
3: Salamat.
2: Thank you.
3: Salamat.
2: Si Ginoong Marlon Ramos po, isa sa miyembro ng media partner. Tinangkang sunugin ng bahay niya dyan sa Santa Rosa City sa Laguna.
7: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Balikan po natin si
7: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Balikan po natin si Attorney Domingo Igon Cayosa. Nandito po sa studio natin, isang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga ulit, Attorney Igon.
8: Good morning.
3: Good morning po.
2: Anong thoughts mo sa kahapon? Ano po siya isa exchange sa debate kung dapat bang ilabas ang tax at saka anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte?
8: Well, maganda naman at narinig ng taong bayan yung summary nila, yung oral arguments nila. But ilinaw natin na bago yan, yung oral arguments, meron na silang sinubmit ng mga pleadings at mahaba-haba naman. So lahat ng detalya nandun na. So dapat yun, pinag-aaralan na ng mga senator judges. So nakita natin dun sa magkabilang panig, si Attorney Powa at saka si Shell Jokno, maayos naman sila. So sana ganun, no, na yung within the time limit, sobra pa, kalmado, mahinahon, at maginoo.
2: Yes.
8: Sana ho ganun ang mga susunod na mga mangyayari, at hindi lang sa mga abogado, pati sa mga senator judges din, na dapat gawin nila ang kanilang trabaho, aralin nila, bago pa ng hearing, para sa ganun mapapabilis. So, it's a positive development. At, pero napakahalaga ito sapagkat dito natin malalaman kung makikita ba natin yung buong katotohanan o yung titimbangin ngayon ng Senado, ano bang mas mahalaga, yung right to privacy o yung karapatan ng taong bayan o yung pangangailangan na malaman ano bang buong katotohanan. So it's between accountability, transparency, nasa konstitusyon, at saka yung personal right ng man. Pangalawa, maganda rin na nausisa at nabigyan sila ng konting pagkakataon na magdebate, kasi normal lang ho naman yan sa isang abogado. Pag isusulo mo isang posisyon, ang iko-quote mo lang yung mga batas o mga sinasabi ng Supreme Court pabor sa'yo. Kuminsan hindi mo nalinalagay sa buong konteksto. So it's good na nagkaroon ng maikling pagkakataon magkabilang panig na magsalita, at sana sa lalong madaling panahon madesisyon na ng Senado ito.
2: But in as far as you are concerned, ano sa palagay mo ang mas matimbang, yung right to privacy o yung ano, isang sabi mo, yung right to privacy versus
8: transparency and accountability,
2: public accountability,
8: at saka yung poder ng sinumang hukom na magsubpina ng dokumento o impormasyon o testigo na makakatulong malaman ang katotohanan. Yun ang importante.
3: At saka magiging ano nga ba tamang prono? President o president?
2: President. President. Diba? President. Oo, kasi president.
3: Hindi ginagawa before, tama? Yeah.
8: Oh, no, actually, ginawa na ito.
2: No panahon ni?
8: Maganda rin yung ginawa ni Congressman Shell Yoke, no? Na pinaalala niya sa mga senador.
3: Yan.
8: Eh, dun na una na kaso ho ni Chief Justice Corona, nandyan na ho yung iba sa inyo dyan, eh. Yeah. Ito yung ginawa ninyo. So, ngayon, very challenging yan. Of course, yung iba sa, nagbago isip namin. O kaya, iba
2: ito.
8: But,
2: ganun, no?
8: But it is for them to explain.
2: That's right.
8: Bakit iba ngayon?
2: Yeah.
8: Kasi nga, ang pag ikaw ay hukom, ang isang tanda ng integrity o kaya yung pagkapatas, regardless kung sino nasasakdal under the same circumstances with the same set of laws, pareho dapat ang decision mo. Mm. So ngayon, kung sabihin mo, nagbago isip ko, iba ito, you'll have to explain.
2: Yeah, but why?
8: So,
2: yeah.
8: Maganda rin yung ginawa niya, kung sakasakaling yung iba, mag-iibang ang kanilang posisyon, it is for them now to explain. But, yun, maganda rin linabas yun at yung mga detalye pa. Mas marami pang detalye dun sa nakasulat. So, ang panawagan natin dito, arali na ng mabuti ng mga senador yung nakasulat na memorandum nila.
2: No, but I am more interested in your opinion as an expert, and perhaps you can explain to the public. Kasi pag sinamap mo nga raw, ang issue lang is between privacy and accountability. O anong position mo and why?
8: Una, dun sa unahin muna natin yung batas. So, in general, sinasabing confidential daw yan. Pero kung basahin mo yung ibang provision ng mga batas na yan, alalahanin ho natin yung income tax return, yung AMLAC report, yan ho ay hindi private property. Government records yan. So, sa mga ibang kaso, hindi impeachment, kung merong mga kaso na kinakailangan yan, material and relevant, para madesisyonan ang mga kaso to, yung korte madali lang niyang isubina yan. Malinaw yan na poder ng judiciary. Pag relevant and material, then pwede. At yan is parang general exception yan, eh. Na pwede mong kunin yan sa ayaw at gusto nung kwan. Kasi relevant nga. Importante yan, katotohan. So, that's one. So, yung batas, merong mga exception at napapalubi ito sa exception sa batas. Pangalawa, in the general, more broad sense, tinitimbang dapat, ano bang mas matimbang, yung private right to privacy, halimbawa, o yung provision ng isang batas na meron namang exception, o yung pangkalahatang interest ng mamamayan at ng katotohanan at ng justisya, na ito material and relevant sa kasong ito, ano ba ang mas matimbang?
2: O anong mas matimbang para sa inyo?
8: Sa tingin ko, mas matimbang yung pangangailangan at karapatan ng taong bayan at lahat ng partido na mailahad ng katotohanan, mailagay sa tamang konteksto, na plus yung poder ng impeachment court. Malinaw ho kasi doon, eh, na yung impeachment court at karamihan ng korte, meron namang silang poder na ipatawag yung mga ganyan mga dokumento o kahit nga testigo, eh. Isusubpina. So, sa tingin ko, sana mabilisan nilang timbangin na ito. Kasi nga, at the end of the day, yung meron ng pagkakataon kung sino mang mabulatlat ang records niya na mag-explain. Hindi naman ibig sabihin na pag
2: green light, guilty agad.
8: Guilty ka na agad. Depende sa makikita. Plus, sa totoo lang, kung wala namang makakasama dun sa nasasakdal, siya na sa una magsabi, buksan na natin lahat yan. Wala akong tinatago.
2: Kung hindi siya guilty, ibig mong sabihin,
8: na hindi naman sa hindi guilty. But, you know,
3: kung wala siya itinatago.
8: Kung maginoo ka, di ba? Kung matapang ka, wala kang, hindi, walang problema dyan. Which should be the case.
2: Yeah.
8: If you're a public official, you should shed some of your privacies.
2: Tama.
8: Kasama yan ho sa posisyon ng nasa gobyerno. Ayaw mong bulat-latin mga yan.
3: Correct.
8: Huwag kang pumasok sa gobyerno. So, under all these general principles, transparency, nasa constitution natin yan.
3: Pero,
8: ang ability. So, sila na dapat
2: mauna. That's a good point. Ang sinasabi mo, once pumasok ka sa politika, you part, no? You part that right. Hindi mo pwedeng absolute na may karapatan din ako sa privacy. Part of that right, parang na-diminish kasi you are now a public servant.
8: Correct. As a matter of fact, kahit nga hindi ikaw, kahit nga private citizen ka, the need to know the truth in the interest of justice, pwedeng isumpi na mga yan eh. Eh mas lalo pag public official ka. Huwag mo na sanang hintayin na isumpi na pa. Eh, sige, tignan nyo lahat. Wala naman akong tinatago.
3: Pero hindi kaya ma-erode yung ang trust?
2: Tiwala.
3: Tiwala ng publiko sa justice system na hindi naman pala ako kayang protektahan ng ating batas, ng ating sistema.
8: Well, yung protection na yan, pare-pareho naman sa lahat. So, ang mas relevant, dahil ikaw ay mataas na opisyon ng gobyerno, meron kang mas matimbang na karapatan. Yun, may protection pa rin naman sila. Because, to be philosophical about it, the truth will set us free. So, you know, kung nandun yan, bakit ayaw mong tignan? Of course, siyempre, kung ikaw yung abogado, ipagdidiinan mo yan. But then, as we already explained, yung right to privacy, any of our individual rights, sa totoo lang, can be limited pag kinakailangan for public good in the interest of justice. Sa tingin ko, yung pangkalahatang interest ng justisya, katotohanan, at yung accountability and transparency policy ng konstitusyon, higit na mas matimbang yon kesa sa karapatang ninyo, ako, o sino man, whether you're the vice president or isang ordinaryong mamamayan, mas matimbang yon. Sa totoo lang, sa aking paningin, kung mas mataas ang posisyon mo, di ba? Mas malaki ang responsibilidad mo. At dapat mas maging transparent ka.
2: Yeah, at saka yung implication, ang opposite sa position na yun na sinabi ni Doris is, pag palagi mong ini-invoke yung right to privacy, kung may intention kang magnakaw, ayun na lang palagi invoke ko ngayon. Oo, kasi protected pala. Kung halimbawa lang, kung mag-decide yung impeachment court na hindi tama yung position ng vice president na may talagang mangingibabaw ang right to privacy, kung ako magnanakaw sa gobyerno, matututo ko, isipin ko, hindi pala ako mapipwersa kasi ang papapanalunin pala ng korte ang right to privacy. May ang implication yung sinasabi ko, Attorney Egon.
8: Tama yan. At hindi lang yun, Alvin, ang papasok sa utak hindi lang ng vice president at lahat ng mga nasa gobyerno, nasa yung may masamang balak, halimbawa okay pa lang gawin ito, mangkatiwalian
2: kasi masishield ako
8: so
2: yun ang inisiin
8: but the intention of the law, any law, hindi lang ang constitution, kung anumang batas, is really for public good, hindi anathema dun sa concept ng batas, yung bang gagamitin mo ang batas to shield yourself from accountability.
2: Yes. Yeah. So, differently said, hindi mo pwedeng gamitin yung right to privacy to shield you from potential criminal liability dahil mayroong duda na mayroon kang ginaway. So, hindi mo pwedeng gawin pananggalang na hindi. Hindi mo ko pwedeng bulat-platin.
3: May right to privacy ako. Napaka thin line. Doon tayo, treading on a thin line, very thin line. Kasi, yung right to privacy, or pang-shield mo yan sa gagawin mong mga kabalastugan. Ayun na nga yun. Doon
2: may right to privacy ka, pero may responsibility ka rin to the public kasi public official ka to be accountable for the things that you've done.
3: Pataas nga yung position mo, mas mataas ang responsibilidad.
2: Di ba, Tony?
8: Well, hindi lang yun. Hindi masyadong thin line eh. Kasi nga, marami ng instances that lower ranking officials nakasuhan ng similar na ito. Talagang binulat-lat.
2: Yeah.
8: So bakit iba ngayon? Dahil impeachment? O dahil may political support? Hindi natin malaman. So, mas basic din sa batas. Kung ano yung batas sa isang ordinaryong mamamayan o mas mababang rangko na opisyal, ganun din dapat sa lahat, sino ka man, whether presidente, vice president, senador, pareho. That's the equality of the application of the law.
2: Okay.
8: So yun, another prinsipyo din yun, na kung iibahin nila dito, taas kilay ang marami. Yeah. Eh bakit tama. Yung iba eh okay tama. Naman pala pero dahil tama. Ito high profile yeah. eh hindi mm-hmm. pwede. So yun, lalabas lahat yan dun sa mga citations. I suppose both sides would have laid that out clearly for the senators at siyempre tayo rin, taong bayan din. Correct. Minsan nakikinig, pinupulsuhan din tayo ng ng mga senador. Yeah. Kasi nga quasi-political. So tayo ding taong bayan, kumbaga nasasakdal din tayo dito.
2: Mm-hmm. Kumbaga may stake tayo, kasali tayo.
8: Kasi kung ang sasabihin natin, dapat nakatago lang.

0: mga dokumentong yan, anong basa mo? Mukhang aprobahan naman ng impeachment court, ano?
1: Well, if they go by the law, if they go by the circumstances of the case, sa tingin ko, papayagan yan.
0: Okay.
1: Kasi hindi naman yan, that's not the end.
2: Uh-oh.
1: Meron namang pagkakataon ng nasasakdal na to produce other evidence or explain kung ano mang nilalaman yan.
0: Ay, pero dito, kasi parang nakala ko nga ang pinakasimple at pinakamaarok ng madlang people,
1: uh-oh,
0: yung threat. Kasi yun madaling maintindihan, madali siyang intindihan. Threat is a threat, di ba? Pero it appears na itong anong kaso niya dito, yung
1: confidential fund.
0: Hindi
1: tamang pag-account at paggamit ng confidential
0: fund. At ang panglaki ng pera niya vis-a-vis sa kanyang income as a public official. Diba? Ikukumpara yun.
1: Correct.
0: O, di lalabas ngayon nun, kung sakali mang mapumapatunayan, eh yung pera mo ay hindi commensurate sa kita mo. Parang ganun ang implication nun. Hindi ho ba? Ano po? Ito pala, mas mabigat din yung akusasyon na ito sa kanya as an impeachable offense.
1: Tama. At I think that's even more substantive than the threat.
0: Yes.
1: The threat, parang maganda lang kasi alam na natin.
0: Kasi alam natin eh, tsaka relate tayo eh. Oh.
1: Dapat hindi na tayo doon tumagal. Kasi nga, alam na natin lahat. So, ang tanong na lang dapat eh, itong ginawa niya na pagbabanta at iba pa, ito ba ay labag sa batas o hindi tama?
0: Uh-uh.
1: Pangalawa, does it arise to impeachable offense like betrayal of the public trust, other high crimes, or culpable violation of the constitution? And then, ito ba nararapat tanggalin siya dahil dito? So, yun lang dapat eh. So, hindi na dapat pinag-aawayan kung ginawa ba o hindi. Mas matimbang sa tingin ko itong mga ibang alegasyon. Kasi nga, bumabalik tayo dun sa malaking issue ng kakurakutan sa ating lipunan. Diba? Regardless of who you are. So, mas sa baka lang, mas galit ang taong bayan dito kasi pera na ito eh.
0: So, mas mabigat pala ito.
1: At saka, kung dyan din, wala na yung intention. Pentahan na lang eh. For example, unexplained wealth, hindi mo linagay sa sal-in. So, makikita mo ito, magkano bang kinita. So, these are figures, documents. Hindi na intention, hindi na mga drama-drama. Figures, may mga resibo, may mga testimonya. So, at ang pinakamainit ngayon sa ating bansa, even before corruption eh. So, ang titimbangin ngayon eh, tanggap ba ng taong bayan yung ganitong kalakalan? O nagsawa na ba tayo? O are we very sensitive now? O tinatanggap pa rin natin to? Anyway, lahat naman kayo magnanakaw. Bakit kayong mga hukom? Mga yung iba naman sinasabi eh, bakit siya lang sana all? Mga ganyan. Bakit siya uunahin? But, so, tinitimbang ngayon, how tolerant are we dun sa mga ganitong pangyayari? At ito, parang test case ito. At sana kung ang taong bayan at mga hukom stricto dito, aasahan natin susunod pa yung iba. Hindi lang itong vice president.
0: Attorney Egon, ano ang position mo? Dapat bangkunin yung kanyang bank records from the times that she was vice president? Ay, vice mayor? O dapat yung nagsimula lang siya as vice president, which was in 20... Kailan ba siya naging vice president? 2022, tama? 22? Kasi 6 years ang ano nila, 2022 to 20. Nung vice president lang siya, kasi yun lang yung impeachable official. Ang vice mayor, hindi naman impeachable yan. Mayor, hindi naman impeachable yan eh.
1: Well, ganito yan. No? Of course, yung strict one, dapat yung ginawa niya nung vice president lang siya. Kaya lang, itong pag-summon ng records niya, you have to compare it over time para makita mo yung trend. Importante yun. So, it's not to prove yung kasalanan niya nung vice mayor sa mayor, pero you need that trend para ipakita dito lang yung, ganito lang dapat pataas yan. So, that's very important. So, sa tingin ko, relevant pa rin sana yun.
0: Anyway.
2: So, rewind tayo.
0: Ganun talaga, partner. Ano? Pero magkakalaman tayo sa ba? Kaya Monday is a crucial day. May debate pa naman ng mga senator judges, di ba? O desisyon na kagad ang ilalabas first thing?
1: Well, gusto ba daw nila magdebate?
0: Alam ko magdedebate. Pero it will all, politically, magbo-boil down ulit yan sa numbers. kung may numbers ka ba? Kasi majority yan, hindi ho ba?
1: Yes, maari nga kahapon may numbers na sila, pero para siguro, alam mo, in a way, maginoo din sila. Sige, para hindi natin i-rush ito, pag-isipan natin, pagdasalan natin, and then magdebate tayo. Para naman makita ng taong bayan kung saan sila nanggagaling.
0: Ayan, very good. Attorney Egan, it's always nice. Siguro dalasan natin yung mga ganito.